Amana piga na nimemshow last warning. Kuna ngoko na nidai na simuoni. Kuna ngoko na uliza mbona misi muombi. Na nko mafuta na unatu mobile. DJ usi scratch awoni unatu.